0: Gastonan dental, repatriasyon diresto ng mortal, gastonan extraordinario of aksidente ng sigurabo biyahe. AWMS ko Enya, safe flight!
1: Heart Radio. Heart Radio. Heart Radio.